in all your challenges. Shebrade bo. Shebrade sa wo maminya adwuma. Eh ho hia pao.